0: Panther. Oma tabu amu bahai ke kati lanya yang kham ba pal semang rali apli.
1: Kuno fahy ni tari ulat terto.
0: Iko puri nela.
1: Awda min kok tuan.
0: Wah.
1: Khazani sangurang tal darbau. Pulana yasak di tali yaskuni khapung le hamzama. Saimanu ani mung khana kaina bukhatai wayang sogui tongkhana. Tamuni hanga hasakani tamo cerai tamo bura. Taling yaskuni mung khana kaina sagbai phala khamzak thanglai. Kok kebang sina kri ang nin nago phainai. Bebag na tiar khai khai tongsukdi ang lai panjina ta thangdi. Asingna taling yasku.
0: Panthor, tabu wansung lagi. Ma tau tamo khai katile mannai.
1: Tiling simuna pahar me pan tebe ma phalongnai. Tai poncharjana se charin bisin sila yapre kyar khamer bini kya
2: talodar babu
0: sabo
2: angse
0: o bisraja am pomte khobor
2: tini kamisha ko tolingyas ku phai kamini bebag rang tlang thangla kya tai borok khorok tambo buthari klang thangka
0: khorok tambo thakita klang thangdo kha
3: asa kami ko tor bebano gerap sa khibe pu toksha masa pono se yogoi maya pu omo basang ba bhage tonglanya kala